Mupli tham ang zang kay tung kanalay na rechap mong kabang ma kay narok chato no tiar tong di narok ni kanatok zak mani rechap mong rok no kanana bagay kay rechap mong kanana kay shawi mano puila ono SMS ma klay na SMS klay di bo rechap mong kanana rechap mong ni kok thai day sabuni rechap mong haborok si dohor di chinoro ni WhatsApp number ka 9402169965 o number ro rohor di ke fadi tangsha rachapung khana lai chini tini ni khani rachapung pandalo cheng cheng lai nai aboni ulo tirik tirik narok ni khatok sak mani rachapung khana ni bakha thang lai nai ka jarao or rachapung narok chotani bagai khnai tong di logi tong di

0: 정노 벅하 그 쌍르 동고 엄마
1: singo jarawo khana to to ra japung sing khana la kya ge phadi a ta bo khano hai a nai lai nai shabo tamo si hor ka ge a o jarawo a si hor nai kha a fun ka ham good morning bai ang am prajolai ti shani bimol anu ra chap mung tang sha khana re di ra chap mung ni kok thai sachindra de bormani o kha a Tripura ha hambai, okay. Takuk Sachindra ni rachapong khana nahi nika horka pia ba je rachapong bosha horka o rachapong le ang ojarawo manyang tongka pia takuk Sachindra ni tetangsa rachapong anu khana re nai khakle o rachapong nang khana tok zaganang.

0: Kenapa, Bo?
1: Drak chalar oni bodolo.
0: Tamo?
2: Kunkai?
1: Wana na kerei, amate apa? Dapa ham kerei bodol ni, taku okra songi hak kata bai. Ang tabuk, bai tungno kipili, man pika. Ata caprang, ata hozelai, te ata azelai. Norak anon nakar tei, ama apa songba anon nakerei di bai shidi. Tamon hinmale ang boro no kok tatal samani bagi she. Norak bai, ama apa songni haluk deralai mani.
2: Oma, hai kiba yong hozelai song samani kok ba? Kubunyo blase, o yong song. Norak sung no nakerei di bai shidi. Ogni bus hano rangsak budul sugung zang ma bagai. Norak ni ukulu gosong. Belai kai kok ya kok, sawi kibi zaka.
0: Yong song, norak no tuma kok thai bai, ham bai di sinai. Buku go kok su pali ya. Ongkha jeng mani ongkha, sung no khabai kubai. Nakerei di bai shidi. Norak no ani busani tai chini bagile, mutai ngmak lai shi wo yong song. Do.
3: Iko lubri songgo sopa lekya. Khulum ka yong zala ta yong gruy.
4: Azalaisha, nono no puila hambai te nya karma sangra sinai kha. Abuni logi, chaprang te hozalai. Norong ni thani bo nakarma sanjao. Nakari jao siri sungno.
5: Tui tamo khane yong so. Bisa khuma ba. Norong bo lo, chai man bayan. Ang, burima no mo hai ngana hai kishya rano. Wansugui, mai yangi tong mani. Tom phano, norong borong ni jare. Buri mana kipli manfika? Abun babi, dapat ham kray bodul no. Babi leh hamai. Abun logi, saya mainnya angui, norok bay kong ya kong, saza gay, kong thang lagi ya. Abun ibagi, sung norok ni thani, khabai kong bay, nakar sanjo do, sung lo nakari rija baci diyong so.
6: Aba hai ke norok sung no. Nakar sanani nan ye tai nakar jangnani hnibo mungsa krei yongchila tai yongbrei kokkhai munai lubri tabuk nung kisha sawi khanar gradi nung bahike kipli phai mankha
2: khana dorobo jombo kisha pano puitu chayano ta
4: o bukrang sabo orano blasla
5: kubunyo bini khe tamo onglai khasa
7: bini jengna tongmani onglai kha norok leri phai kha hinke ba khana phailia ta
6: khana nai Tam kena yang naba, dalubri, ni ni kau sesagradi, ni ni khuktoi, kena lay granata sen, sadi.
8: Aw, zat nona kulumbai kya, ang pula furu sakno kis sabano, amatui hnei sawi siman liye, ane abo acum sano hini manu, panyal exam pay maniulo, kamio panyal hnei tong mani jorase, acum sa buni belung mau kelaye, lamano kibiwoi, lamprawo ya peribaru zatui shangu. Pia ba, jorani bisingono, sini kolejo ang mai baksa pori nai takuk song. Belai kai, sakthar laimani bagai, ano bunyiya fani sepregai naragai relakya. A jora ang sini takuk song no busuk se jolika. Pia ba, borok belai kai, sudugai, shoshuk lai shugai, ano khora laikya. Abuni bagai, dakti no ani mokol kiyokha. Afru se, ang sakno sini wui. Ama apa songni kok rongno mutuman basiu. Angulon Simon ka, ano mangkor ni khosai tu butani, dofa hamkrai botol ni yak polokzak tunggu hnei. Ani zoratile taku kok rasong, norongno kubui, norongno tinang, norongno ani langma, norong ano nakare deja basiri.
4: Angbu mang nai bo, norong ni thani nakar sanjau, ano nakare deja basiri.
5: Aau, si ani mazra krei. Abla kubi koksi. Khanadro bole angbo jono joli garakha. Haiphano kubi ni kesen krui obobo kubi kokno. Abono bagi noroni thani angmo nakar sanjao ano nakari rizabai sidi do.
6: Nkha ba okokno khanawoi tongthamo karai kamna se musung shiwo. Haike khanabai hanjakte ingo. Dinini osal chini bagi kaisa laibumani sal. Tamuni hanmale Seng dapat hamkrai bodol ni samung tangkani. Korak busuk bay serai jaka. Tamu hunjagya, tamu rok sajagya tongka. Hai beno, dasingo, sini yang warang samani kog ni bodro. Kubuni kesen kerei, abla belainyo nangkuk mani kognu. Seng sini bukuk lubri ni kog rok khana baykya. Tapi serai serai bungi palekya. Piaba, sini takuk bukrangi kogno. Yang songrok asik